le ba setho ba batla ba ile wa thelwa marara mesi ka khaiba majara fun kama hika dikhabane tsa moshweshwe maapara kubo ama ditotjela bana ba ngaurise e motjana tshwane bana ba tsariya tse bana ba khulma tsupa sechaba sa ho bewa pe ile o kitika dile mo tsema khulo ma pedi sechaba sa ba swetho se teile mane tsa ba swim ho rongwa khotla Ultimate Radio riona a iteke morwalo re kitika ka mananao a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ho kitika ka lemo tse le shomele metso e robedi Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba hao ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa hao sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa mananao a hao a letsatsi le letsatsi ka puo ya hao puo ya heno Sesotho se mathemalong ho tloha ka hora ya bohlano hoseng ho fihlela ngwana a tshaba hopola hore tsena di tla ho wena labone le leng le leng harabeke Ultimate Radio ina ka letsa Basotho bohle dilemo tse makgolo mabedi tsa katleho phonyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ha lebaletsa kgotso.